me papa ajima wo nsa wo mechia wa no pay. Na wo se o tapu na no sa. Yako. Yako. Siwa. Benkum. Nifa.